Ya moro vatuvera mumhona wetu Yesu Kristu mumhuko munene mbui mamomini kwamena ewara Yesu Kristu amuri pamwe nomuhonge wenu Michael Hishi ogula moshemwite tfarara twapenduka pona pashi mekambura kukusha ouna hepero kusha ngunda tuyathekamo kuenda koviungura utare mombeipela yoye kusha hapo muhona mamango kuhungira kunawe mena kusha muhona uhungira kunawe oruvedza ruhe ambano ngunda tuhiyaya okuka utoviungura mokatike yuvandi meyangu cha tukatare pamwe Embora Lukasa ekondorisha murongo na ndano, embora Lukasa ekondora orisha murongo umwe na ndano. Num omabokombata maisha omudandu ngwa panjara. Mabokombata maisha omudandu ngwa panjara matutire pele va indirisha mirongo ivari ni marisha ni. Neye ochafeka mana yaruka kuihe nongonda eriko kure ihe adireshe mumunu na tonjenda na ye autuka erimanga mosengo ye ne muhupite. Nomashe washere kuihe tate amimbatulonjo ko murungu oye na ko murungu wanjambi oshimbi hasere okwisane wa omashe woye rukwao nongwari ihe waisana obakarerebe asha hakahaniye ete ombanda inji ombwashi nene mumuhikike nomumutweko ongoho wina ko munwewe nodonga kukodombade ngambo bazora mumuhona wetu Yesu Kristu mukati kumuko munene mbwi mape hungirwa ohunga nomudha ndungwa panjara mape hungirwa ohunga nomundu ngwa panjara omundu ngwehina kusuwa njambi po omundu ngwa ripu njambi mundu ngwa ripu njambi na aruka rukwao kombunda mkwetu nga hino ove wea kumuhona mkuru arireshwa riromashi wa muhona mkuru kombunda oyaruko kautu kushita ovinambi mbi wathero kushita rukwao komurungu njambi mkwetu muhona mekuto kondino ndi mokati komuhu komunerembui masha arika na injoko toka kuwami Injoko wami mokati kuruwe na moyo.

0: Roma. Si mae fitim pa po western paper sa. Ya, ondira ndo me pa fam ko yo maungurero. O murarim po o was rota, si ma huti un huti mo mantume. A pa fano ho. Ya, mbwa ro so o murarim po casino, casino no ngunda ya pa fana ngunda ka ya patuka. Ati apo murarim po western paper sa si mae fitim pa pompel kalsona. A wa pa fano ho ke yo maungurero. Atia mo katutura matusha katutura noko masala matuta marambe ngine noko ngura marambe ngine noko ngura omuradimbu ene nye sete ne nyemba imba po pendesen cruise ngandupe po po puye konde ramba marambe ngono humai papaiga ya muradimbu ene sete peta ne nyemba sima hutimo herofota marambe ngono humai papaiga muradimbu ene nye sete ne nyemba sima hutimo rensbeka marambe ngono mai papai da masarandu ene ni spita ni nyemba si mai hitimo industry street mai papai da noho tia momo garimbo ene ni spita ni nyemba si mai huti bombi wa namba kumwe ku kahanjan marambe ngoma masarandu noho mai papai da ya atia po mura rimbi o ene ni spita ni nyemba si mai huti mba po bombi wa na mu ko na fe industriala marambe ngono mai papai da ya matu kapita ko ngirantu ndeli hikiro maunguriro Ongirandiri koma kihio maunguriro omuradimbu wini matigizela Mandela ka pomundambo wo Moses Karuepa no ombrek streeta ya dima vingo hoto ngayi nonga veke ngizi na yosha ongirandiri kihio maunguriro ongiranda patfa matia pomurandiyo o machichi no Kingsley Rota shuma hutimo nini espita ni nyemba ya ongiranda patfa ya ngai no kangomo ngai no ngwa muno ka reporta po ngwa muno ve popo kai no pe no sibe da nguda jitu i muno kom huko mune nene ngai ngai nene kutu okutu te no ngo ve kutura ve shaka kupu pe no mau ve pepi pona a mwisha ne kapite ko kamboke yuwa ya ngai no kamboke yuwa na tuta ko na ve kanja kapita Ona ve kanja kapita njenga hino shiri ne pali no runju ondate wanano obandu mbaropwa mara katiti mazisha isibaro katiti sha kotoka ke ikazi shika kombanda ene wali sho bandu shiri shiri woshiwa na chitumba ba utokukengera na yashumo piti na ruhi okutarango zonjo ya patfa wo ngulisa mbyo onye mosho kongura po maisto la mosi sitivi kuzo shimo kanda nda utai shavi poe mapere yangu kutarira kongore po mbo watwa kutrale sa konjuo po o kotuho po pe ari shimo piti na mundu weva wa kushanga ino mkapene uka pito wa kapite katiti maimunu kushanga ino prumo mwasa speta kushanga ino prumo wa te po shike po kuhingira kumurara ngandawa kushambua mbaka pita po yu ino katiti pakura mwandu po pakura mwautu njeka po hapo hautu njimu shua po kono kushua niyo vina sina nao na ino katita tu ya kowa ndumbo wa hingi wa matenda usharika ne o mazengu tu hinganga kuchanga terure kehi shua ya moso una jihingo 60 kilometa onjimu so kuhinga ulipo muhingi kehi na katiti ya aino kukakuma hingu no kauwe upongo mango kutura ranga mwa uwe mpo trahalwa katune kongo zetu kakurune tendo katune tendo uriyo hambo umwe ayumwe ondatu uriyo ombari ondatu uriyo ombari yari uriyo hambo umwe ombari umuvi uriyo oro ndatu ndatu no muvi atia kwa SMS line oro ine mbari oro ine mbari kushana kuna mwisa ne mbomburi na usha wani neke yuwa
1: ok ya basi nene
0: kajua hare nao
1: daki jinende kwa hare po
0: ok
1: ok nene kwa hepa na kuwa anda ndura kuwa andandura ngutu pena mwokoko shiro sasa mwise iya uyambi ronga vihe nao opombo uri inu kisha mwiko njiso kukutitha nao nipano njetu njetu pendure njetu pendure ombari umu ye imwe ombari we ine ondano wambo mbari ipo ondano wambo ndatu me pendura unashe wanje mbwi ombe ipiti za dando korukuwe onguri kwa mahali ro na weva kaweva ngere wahongwa kahiriri ya wiku heke tu twa hepa mependura obiwana

0: bade pena jiba rukurumbe na mapulizo nga utunai amimbadi no lesensi yanje ongwa ye no binandi namba no batetu de bedi mba paruka de ulonga no ndo authority ya ongu jadikana na hiyo minister na yakura matulipa mwemba ongu jadikana nje nje shiwa na rauke au niki kukuratina ongu ja mtu no kupimbu de kimbo amba bomba kotrako be
1: umu wa mutati okwe pora na wa
0: dangi

Ma tukende ku murungu no machivitirangirimba omatenga mechi amenye ku munamba ngo nguma bango byungura byo yango nguha ungurisa bipurukise omachivitira menye ku munamba ngo nguma bango byungura yokuhinga oyango nguha ungurisa bipurukise tonongode tonongode kuerika wone lohamo ndatu oimwe oino hambo ndatu omuvyo oine ohambo mbari wone la nondano wone lohamo ndatu oimwe oine ohambo ndatu omuvyo oine ohambo mbari wone la ondano yarwe wone lohambo ndatu oimwe ombari ondano omuvyo oine oimwe ohambo umwe ondano wone lohambo ndatu oimwe ombari ondano omuvyo oine oimwe ohambo umwe nondano omachivitiro menye kuthondekurona thangunu nthukwa mamuchivitiro kuchetu nombongaro omaiva masuviro ngumaya muchomwise

Yeah, kathwana miuti mirongo iveri na hambo mbari kutona o murongo moka. Omajivitro ina uri limoroveze ndungu mahindi mbari thene, mbufu pika ino kupaturuka. Inga ngu ngari kumovero no lofaksari tuarithe. Dino ndihitrachu murongo na etano, o ngoni anjime ya njihungi uru ngoni ya ruku ndwara karasa. Yeah, manjiri mo kutuwa wachi dhorowe. Nu omurongo na hampo mbari kwa mwezi mbi, wongoni ya ruku ndura rongo na tele kwa khasas. Manje hungire moko tuwa chodonji. Uchime kachito mirongo vivari na... Na jivari kwa mwezi mbu uchi hampo umwe, wongoni ya ruku ndura shanama ya nje hungira yo. Umirongo vivari nani, wongoni ya ruku ndura rashu koto mamuthi ya muma njere hungi. Omirongo vivari na hambo umwe kumwethi mbuichi hambo umwe ongo ni arukundura musati manjiri mutapi. Omirongo vivari na muvyo kumwethi mbuichi hambo umwe ongo ni arukundura cholonju pa manjiri mukotu wachi warongo. Gunda tuhe kurama ngoni ya uja. Chimbalu kumirongo vivari na animba ongo ni arukundura shikotu manjiri mumuthia. Omirongo vivari na etano kumwethi mbuichi hambo umwe ongo ni arukundura kumasa. Sem sepishuna nyoma manjiri hungiri mokoto churu hongora mochomithe podombero ndo ajira tajuru kondwa omirongo vivari na moyo ko mwenembo chambo umwe ongo ni aro kondura chodonju pa manjiri mochwarongo nu omirongo vita tu ko mwenembo chambo umwe ongo ni aro kondura kunene vipokuye muharu kwa manje hungire nu manjiri mokoto wapuo po tukaenda na monombo na o chapo mayo pa mayo para puma tumo dembo kisa kuja mu hadembi puma pesha ni ongo ni aro kondura kwa masa o riche tatu ongo ni aro kondura rongo ngunda motida na kuja mu hadembi me onjiri pumugoto me bemoto nda marapa kalongo menya nguri puno nganda njo jia pifa mugoto wapo.

Omachivithiro mecha, omachivithiro mecha kuchuwa na chuvani na vee mbe nondero po mbe nombango kuitithu wana cheva po skole ya katutura wa kehi. Imamu chivithiro kuchuruvithiro kuchito maningiro wa tumbuka. Ukudha kuna inga nduchi maya kachitu mirongo vita tuku mwede ngara no umbura nji. Oruturo maningiro runo ondulo murongo. Arika na ombo oruvithiro ruhena, oruhena. Yalo kuchuru chuo skole ya katutura o project skula, o thereka deka ipa nguri rwe ndumbu, eyo nguru churu cho skole njo. Oma chitro mani ngiriru, uri ringu maishi vitha po skole akalutu ya kuchuru. Vedera mbano, oma chitro mani ngiriru, rapa turuka, ulo foroma, ulo ndilo morongo. Kove umu angu chumachu ya maka ite po skole njo, wakaka inikuno churu cho skole, ka ipa nguri rwe ndumbu. Inga ngeri mba maishi afi. Ombongonji o Bapel Based Church of Christ moko tuwa machete ya thambabitha wa maoronga ni naomita nda jima ya kachito morongo na muvyo na miru ngako mirongo vivali narimu kumwede mbu ngarano omita nda vihe moko tuwa machete na miru ngondoroka na machete monamibia no umo parangawayo mwanangwa. Inje tuye kuhanathana pamwe o matokero komita nda kihie pohongo ni kwendi maricha chikinga. Kwenji uche mwakarithi epsalome ethere no mirongo vita tunamuvyu ekonduri cha murongo na yani onjivithura ihe moto no kumuhange chuongwa po mandero wani lo hambo ndatu wa imwe ondatu hambo ndatu o hambo mbaro hambo ndatu ondatu wa imwe no mu onela wani lo hambo ndatu wa imwe ondatu hambo ndatu o hambo mbari o hambo ndatu ondatu wa imwe onela

Oiri yatono murongo inji ora TNBC mu mulari wanji bisiro mbaranga yakula ondeto yebiru yambu dembi mwetero ya mikibito mbalongo andu mungenje. O minisa yoke hiyo

Matutenge no mbudho vira nwa, dhutfagura ndiri mashango. Ndika maisho vionuyu, wameho, wameho ye kukenda. Oshana optikisiri mungira ntino, kuye kukubarura. Injo tuye kukara pamwe, kubaku maibashi mashito mbira kwa vita tuko mwadhimbo shambo mwa kumbora nji. O kula muhamu datu yomuka, kwa kondano yoma peta, peto romiri na ino romisiri ondeka thani yondumbira umbwa yovana she mopuo. Ete tu dhengurure, ongendo yoye yomeho. Shimo hepo kurunduro makende uriri, injo the pretha dha ruka kehi wina. Ite tunodhora madho makende uye waka ndino, uambuma utire kula mwadhanda dhani mbio mathere mwavyu, muo muna imbio matari uveru kwa omeho, na makende uye waka ndino. Ite tukambula dhome tigale itadhehe no mundu kuhurike. Onjibithiro moto nopo uri mtoto imu hambo mwambari, ondano dhe imu mbari, uhambo mwanoha mwambari, oshana optics, sepangaro ye mwanjeverero. Yomeho. Yerangari mama shema shivithiro marandiro mopuo o varandithiro nongo mave kara no marandithiro o vina mwinyombi o dhongombi o dhongombo no dhongombo o dhondhu no dhongombo marandiro nga mae kakara ko orishatano jimari enjo mawe shima shito mwono na mwiko mwede mwiko mbora njipo vinda viva marandiro mopuo no vina mwinyombi iti orisha ine Oma iwa shimega shomuro wana muda tu vena mwenye mbi hino permita kula kuthombero dho uwe riko vina mwenye kavina kura ndarika ne. Konjivi thira uri wa muda tu imwe imwe ombari wa muda tu hambo umwe uri ino mbari mbari. Po uri wa muda tu imwe mbari wa hambo umwe. Mbari uri wa muda tu no dho uri jimbari. Po mae dhuku Christian Hango. Yaramasha orutu makandiro mathutu shimariwa shuthu gare urema na wahepa kwego shiwana yeri na yi osha komodembo usha ambu umekombura nji aporune wa shimuthutu shimariwa shuwe shumariwa shuthu gare urema na uhepa uke kutu uringire mubambiru odho na mpost oshimba shuwathute Chauta rukuru mawasha ritenga kwa umwele mbu yu usha hambo umwe. Nukui mbambe thuto kuturu ngira mwana mposta. Vautu mawasha rieva ringanduku yane. Kuturu ngira mwamirari vima thutire wa usha shipekara. Mbambe thuto wa mwana mposta. Kwa kumawasha ya rihambo ndatu nganduku morongo. Wanashu mawasha ya morongo na rimu nganduku morongo na etatu. Nuimbo varwe usho kula mundiru ndishe ya morongo na etano. Kandushi maishitu mbrongo na hambo umwe ndi muhoka. Harika ni ye, poratine na wa umaiwa mathutuwe nukwa kushao heya miyuwa ndi heroro ye. Menaro kusha, oveshiwe ya miyuwa ndi heroro ye mo kuhanga uka. Katuna kuku watera, menaro ungi wa vandu, ove nimbea, meyuwa rao. Onjiwi thiro, uri joha mwanda tu wa imwe, uri joha mwanda tu, odhu tijimbari, onda tu uriji, onda tu uriji, onda tu no uriji. Sharo kusha moto wadha kuhurungo viretu contact retail at numpost.com.na numpost we deliver more. Iyanu ngiri mba maesha obekande popep opepa yaeta upupu kuhonjeve lolo kumukova uonashe ove aruhe karano kuhino okarano kuhino kuhurano.

kene mari thosia yap to meet in danon dia piti mumbari mat nyami kumini kene kia kura mokaru vede ketu ko njoro ka uka ina pana me hashtag DJ Max T ngumu kaenda pamo kudamba ni ngarishi matu kaenda mo mbuti ndio ni mokaru vede ketu ngame hakaenda kwena karapo mi njoro kwa hakaenda kona o shira kene ko andumo va punde mbe punda o mwenge no mwenge o kupunda o kuiriria kapo katinda kwa ruma mbo matu kietre o mbuti njumu ina kushamu ina kurishangita kumbarathani njoro kama

0: ukako havana kacho
1: I brale chimi mbura havana unyandonde nganyi mo home ground
2: o havana unyandonde nga
1: manombo
2: ya
1: oyo jonji apirere
2: erero
1: erero
2: ai piri ye bina biyembyari mo kuma bipi penye no mudaro wa skole
1: a mudaro wa skole wa pire mbo vana chembo akalo no mbona wa pire ne naro kusha hanje ombo vya ova vya bako ho viri kondarat a mukalo no ngo ngo mudanti ne bina je ndinga ya manuka bi mambo skole no ncha tno ina zi mo ncha tno mari no si mami yende nda na boko skole ro sireke
2: na mane shimba tuzo kubatene ne kene komingo munu wa uru mfora mbote kimbo a osho hepo mbatene ne shinira po komukotu mu mathuka ito skole ngi o mambo o mudaro po gatiti tv
1: kana nga mwa tv sha mambo ta munu wengwa ngwa weri hongo like let's say o kuda ku January ya nduni ye uri po kushango sana ni o uyo muto o mambo o mburuko amu kati kondisa no kushira mara ganna nango mundu mangu mangu no batero kushoshira le chwa kana nga matenge es namu yene ne uri nguna ko opwe ndito ne nongo ngo ngo nji panja mbo
2: one lambda to imwe onda to amba tatu onda no onela oine ombari ombon no mtu no mimi kana pori kana mu plan ni mtame wanyo thire imo po pekara don jumu mebe tuoni muraro bana chen obina bihe bia psire mo kotomo nuna ngano mo katika muno o mambo yo skole na imbi bina bihe mimango chaka mo machinguri mondo no isha mo na imbi matungire ni nu akora mino mararo wina ngama thoko changa ni ndino ndikaire ko skole chima tungire ni ari kama tien no kubata munga moka okambatiro mo hakane kona ipo ngamda tu oimwe onda tu amanda tu onda no onela oine ombari ambo manje akrena karapo abo tubaga magazine ya shadiki kwa kana rukwa shipatu omi mbi mbi mbi tete ne
1: next ami ine meso ku katu ko tra moshiwana ni angu shandangi ndi zombo la kongorele wa pura tina ve embo mba fero wa karapo be pura tina no next ko banda nao be ku kongorela ora tete ndi don tenga nsi pe na jaro ndi ko kongorele Kusari kame karembo. Karembo pekende mbangu pesa uri. Ntangiye sinene vyale pene tumuni tamena rokushe menare nuri. Kakune uga nimatukeri munanga mu murungu eme ntangiye sinene. Kwala munhu umwe kautorona. Nomba munana. Mara next onji depa nembo roja maskura emanyingire shiti.
2: Kako o kalaje ko ke hari dibo shibere ko. Kana ke bonda mi. Eta chat ko dorum nekshaka ko ndu dum buti kimo mburi ko manu matumbo yoi. O macho muti to dombra dei. Aye kara bar ko dire.
1: Mara bandu mabe ko njita to sha mabe vauto ku batira ne dangi sinene to mex.
2: Me vea na mabe batira na munda ko. Ari kana ku cha wa eto ka kumbia za wa eto ka kwa ye wa eto ka kurumu no kamari bija ka kumba enu ngundo kara ndo mpo macho ngwanje ho piso mambo nga o ye ngu na mbo mapene ku batira.
1: Next ina nga mwanu o vandu morokati ndwara mave toro vinjambe no kumpa mo miango ni yei yaro vinaro vio vio o vizini tenu chishiri ndimbali bara miango ko ama mbito kutotita mahoro mara o paika pe ka pe ne ko ekspetere ko ikire ko
2: Okay ba hora po Jadi tu akan kena karapo. Om tu nombor ni, albo, shol bomo kaya ni. Mula nanya betul ni. Ondeng apa tunggu? Oh, isi hari pinjiri po. Om mulai diwo, jiwitan barangga. #djmaxd

0: apa ibu ibu pelanin pinjaman kampung wasir pinjir poin nama itu mi donggobi valin bali mai tu no on datun datu siapa najis topan dengan korban ketunggal komuter anda matu katim berita wina cerita nama biar kusia awan ni gua udah kompre me kuinda dekarnado morfede ni pasi tak kumara mina kusia maku cara pada tenen yo mapun tu odon bade ku aku tu mo anda siapa kau siapa kusia varita ya po very bi ya kuno ombada tenen yo mapun tu odon bade ke yo mai tenen no Omwenge Vibe Festival. Yeah. Omwenge Vibe Festival. Jira kana jinende chi choma pundo odomba de kiyo maitene no Omwenge Vibe Festival. Shakura makomo dembi ousha murongo maishi city o mirongo vita tunalimwe komo dembi ousha murongo. Yeah, moruvede ndo putu bimu pona e proja. Kura matu hakane kuna mamboroka tu matu hakane makaruvede ketunga. Eye nguli ko churu metu bigu ja ponu. Makuta muno mapundi odomba de mbai vone imane ya mi vone kisho. Bada komo ngwa munda one. Ponga inumwe atfero urumbu komo ngwa popi kaende. Paka pimbu ndo shinda mbauri. Ndu. To atumu pa ma piano ye muru atumu pe othungura ye muru
1: marumunda kunina yarigan
0: marago kupuna kupuna
1: mara gati tipo ye mbona
0: motaraun okay po veni pi prati motaraun
1: metara ho metara shido
0: motara ho motara shido
1: metara kariko
0: kariko
1: munane
0: munane atarwa
1: metara
0: Stella
1: anje meriti dire po protocolo munda
0: Stella
1: asala mi guitarra ruguruli
0: meri
1: admetara ngoga ngo metara ruguruli amba jine juwanu ta pele munhu mumwe ngo hego kushito china marango hatira amita mhitiro kupundana ngo bunda meka mepunduri vanhu munda
0: ndaveri chiti
1: unyave munhu mengi guitarra ofi
0: Stella
1: Stella oihana
0: meri
1: mena
0: sheri vanga
1: Hey, shit wa kata ngwini. Chakari ya wei ndo mape, nando mwani wa jariga mundu wata tengo. Rume, maka enda kurume. Marapo, utuka.
0: Marapo.
1: Baba, metara rugu.
0: Gai no shipanya nongoro no mama. Ina mitu ya.
1: Marapo,
0: bunda yende hapo.
1: Metara rugu. Gai nongoro no mundu ini no maishua no. Woi ni ipurusha po marapo, bunda yende. Awe haku matera dandu. Ah, metara tu anumbo to. Anawe himbo metara ulito.
0: Mende kurumbo?
1: Bene mi gitara rukuru.
0: Bene mi de?
1: Ah, dingo ako ko apa na mi gometara. Baru darah sana.
0: Kolega?
1: Ah?
0: Amiaro guna kolega mabunduri.
1: Angge kunyendi toka uru haru kumana uri. Angge no kunyendi toka. Siaga dirambe na mapeta mbe na gahin. Anu mi gometara uri to.
0: Anu unonde tu nangwari.
1: Ojine jimo shuwanu. Supi nono mapeta mi gitara. Ojine jimo shuwa. Dorina no humba mundu anje no siaga dirambe mapeta.
0: Mapeta.
1: Hi, ai. Shaka shamu ushaubundo ama ho umusho na wota kuzambele si mehe uja mbinu vantu kusina shanjo shuwa shanje uri mex kono moshu wa uri
0: kono njira uri
1: ina ingo kutiro kushadhea munda unedha shitiro kumetare ambano andu wata temu ndo munda veri maveri stele maveri himbeta himba katara wa ho kaya mungi mundu metara mungi mundu mejitara na indokere kauri mwenyendare
0: wa ho Maku motarwa mabaga ganye munda yaivone yivone ngwa ngiro mabaga ko rodo mi dembari oye muni ngeye
1: o studio nji o hatwe mukano ngodi pu foru ne maya no ndike kae runda umwe maji kachite rumwe na yisha haka
0: haka
1: pu boye
0: yet again my bro koro gohara rutenga ora
2: bara na mesti ora
0: edward no jine ove upunda mapi yivone tara
2: Enndi punda shinene.
0: Okuja mwa kundura yavi ombunde yetu njama njama nuka yivone motara.
2: Yaro kumona pundo mara mudoka ari vako yao.
0: Pepa. Namuna njungu ndo tuwire munjira uri omayoshima shirimi kubita tunalimwe ko mwe imbu ya ucha murongo. Kuna o ombata tane onene njakurama oyo njatopo shimere ko mara chitiha. Na matungire obimaliba wanu mabe nokutara okagara no ruba mushira kana yoshi shimere sho kumana chitiye chatoko makuta muno o ingabe amayivetano
2: amayivetano
0: no meri shangidero oyo ngume tupoko ndo na mibia o mathretan enje utupe mbata nji makohunga naye
2: ombata sane nonji omwenge vice festival omwenge o Omi zumbi pombishe oma pundi tongeri ngeri momo na mimbia marajine neka karutwa kombango ovinambi arambidirishe dika no do festival ane na ya veni adikarango maro mwenge uri dishiri pachito dombura dakarira hambo mbari muna mimbia mwenge on vice vera mara kaiye yakobando uyo chimbare.

0: Kirugende rikaya muthwero mukalwethe kwe ko mutenda kalwethe nga igime okalwethe kutwango kushi mutenda makaye po pelu chinene mwishimbishi kusha noho tukonyitha kusha indo ngurasa ne yetu ndutie tapo namba no tukonyitha kutuno kusha dikai mungaro ya ingo mutando muno kusha maini no kutwairi rodo njiri thrundelido oburushira pa hope na namba pira ondi kosho kusha urune rumwe chimwepa ehungi ondumo kaungurisa kiwaro repondi mwepa kusha ukaye nimbu nongwaro ya no kwindo ndi mbao nguru wa hongwa mberi honga moviune kani peke peke nurumwe wa mune mbimwe neko kana indo luthwero na wako shapo nurumwe ngahi nurumwe shimbe kiri honga mbi mavika vatira shiki ya tumuno vandu nangali remota lilo shipirendiro mo tv o shipirendiro uli mo tv o manumbuma shipitimbo na o wango kushuwe kusha hapo nushika eno ndengu njite kimbo hapo nushishitwavi hapo nungo mundurumwe shwe kiri honga isho shiri hongwa shwe kubu mune ashihe kwa kushuwe po kuperenda opo kushita vi rume noho kumunda hapo shika kano mburo toko wepo inde gumba tura kundio ndi onguri suma mba batura suma suma ofani ya shongwa angumi ya usha tukaende pamwe shinene nukushiru tenga ulimi ya ngu kutakuye osho mundu maa tukaenda kwa viune vya uluvingi shinene nambano suma beki ya kula mwakaru wethe ketu nganga hino kuingu mpula tene uli likushitupa kusha hapo no munu we kulirepi wanyandirepi no nga hino ndulu thwero kukiri honga opo ngu kushua kusha hapo shima tu hingro shipere ndro ndengu ya shuru kusha shitili warurepo shika ya nenjo ndengu cho kusha ngashi no kupita motivi kunjiro shike Njombo.
1: Yeah, obo e bandani zimene muita ne. Ndurutenga tenga mo mokorisa. Kumupura tena uhe, kumapura tena ne. Yeah, ami ohamizu majiwanga. Ami mbakwate ba mubirongo byetu byakako. Okukura kwanje mbege kulira kokakaraha. Ah, mbegulizwa murumendu Koi nyangwa nje, au ngurile minda ya kakarara, mkwa na yungu na yu waza koto umunye wenga utuzikiwe mwange. Ya, ongwe genji kurise, nji kurise ya mwaka kakarara, kone hiti mongo ngombunde, na hiti puno njo vando inji jinene uji umewe jukwa. Ya, ongwe vieti ya kanenga hanjere, wa banyanda puno ome kumbushi pere no, wa lo vengi peke peke.
0: Ogo jostika no?
1: Yeah, now take a shine wa hita muka garara anje mbaru iti mungu ni mwenye anje wabi mbele na anje tunyanda mungu ina ando anda 40 na anda 30 na wetu nganduji matri yeah
0: Akuyeba chinene. Nambano suma anga hino chinashimwe kuingo mutanda kumatuka enda pamwe ne pongo mundu kumatupara tine kumwe chinene hapo pamwe oshashitushwe kushashiri hilo kalubethe nga tuwango kushambi mitanda vishwe kushoko na kuna shike penjengo. Muni usho mundu wiri hongo ungura munga na njiwa NBC. Wautire pondo ndo yoku ungura o marambe. O marambe peno mundu umwe shimatusha hapo no mundu unguro marambe mwa NBC. Hapo mundu ungura shike. Nga ndatuya pondo ndo pwa kamuna usha mwango ku wedo unongo wewe kuto kuto kulira homo perende mga na yu NBC nga nishwe kapaturu nga na yu mwini hapo suma kwe tupaka tithuri nga inu pandundo kuyo ingo marambi kusho marambi hea enu una hepiro waezo kukano dho presende ngapi ya no tukaende kumurungu no hawa marambi uli ima inu kunjipo yungula mwa NBC
1: o marambi kwa hithane gaya no kupo yungula mwa NBC o marambi gaya kupo yungula chidi mo nganda odengi pege pege mo mihunga noho mingi pege pege solo ya rai madu injiro marambe peno marambe nga dungu dungu lisa moro njiro kapo zongandanga peno marambe ngudu javi o marambe o production na marambe ngonge ungurishiwa munga mwa muhunga wa kukuperenda o marambe ngonge ungurishiwa mo muhunga mwa kukuperenda na ingange ungurishiwa kwa longanda ina ilari pege pege sauma o marambe jima yu ungurishiwa na Omarambe, kuna omarambe ngugu ya vii, omarambo makukutu, kuro hard light. Apegaro omarambe ya wea kuda o soft light. Omarambe nga mudhu kuhana pakatika o soft ya no hard light. Nga makukutu na ingo, no marambe nga masoft. Iko zanekero rume jiru, kukujita zanekero jimu na ngatuje kwa mnugumareso mbuzi. Mnugumareso mbuzi, isa ni wakusha o TV magazine. Kwa magazine, mnugumareso mbuzi kwa kono ungulisa elambero mundu mundaume mundambwi muna moje munu wakakara no sivire o sivombe o madi munika po siaka ina kumunika na munda wa munika na onde munu umare so mbuze munu umare po kupura tengo inga mwa munda uze o mundu nguma pura tere muma hepo kukambura no kububa o mambongo nguma kumunika okuja apeka marandero inda yungisa no kuja o ondrama ondrama kaka inu ladure anda jimo seta po marandi ah sono marande ye hunjindi mari jinjirwa ro mundu wa pitile mo mo story rumwe o ihamise o trauma no story o mundu ngumare no no no no interview ngimo interview o mundu chimuna nguma pita o mizi na mivia o marande ko kana ari ro marande mo mero uya vi o mundu wa pitile mo jina chimuna chimatu jo trauma ah e munda umwe o puro kumuna nda chimo tarere munda umwe kukara yo kunondorera munda umwe a kukaronjerera e hondi imwe nda chimotara mone o vejo o split like oya munda umwe irire uri munthu uri munhu nawa oya munda mbwa rumba kukara yo kwakaka chizi oya yo o marande chimuna kuti oyo ndram oya abega ngungu matuja oyo o megese izayo munhu ngumarandisa une china chechi marandisa po chimuna maresero nguze no ikwaenda oya marambe ngona ove chimo seta pa yahanika kunya li mese ta tere kui cha mbongo o marambe ni no ga kai gari yimuna ongerera uri ye yuba ndiri benje ndio meta hauri ne o muna nda meta ha a juri benje te hita ka shigira pe pomo ga ni pa ya ji kuno vi kamba ka go ga shigiri te shigiri chimo ta te hine ya injo ji kuno o soft light na o marambe ngo pu yahanikira ra o hard light na soft light oya marambe ngano ye hanika kunya yi moro ku seta pa porunge vezi o hard lighter ungurisa kuye o soft lighter mungurisa kuye ongerere ine rambe uri ne imotara mone ndara ongerera nje yo ye yuva mutenya ongerera nje ye yuva ndoro mapeta ndina ndikuresera yuva ongerera ndona nda kudo zini no ye hanika na inje ongerera nje meta hanjini za zeisa na kuje on daylight tani a o temperature yayo chimotara mo chi camera mai gupe o mayo vieta no ma dire ha mbu we ku Kelvin o veni mo mara ka ngoya ri ma ta ku ngere ra nge ra ndendo ra rwenda ka ngara yo mo chara ka ka no ngara muro ve isa na ku shotansen o tansen na uya ri lo mayo vieta tu no ma sere va di o na ndo no mo ra ndu mo ku shwa mo ku do ku ta mera ndu ri ni ku ya uya yi o ngere ra nyime ku mera ndu nje yi tambo o ve chimo ombuze o marambe yue o ongerera yayo Kelvin njo temperature yayo izo kusana kono ngurisa marambe vari nguma yekupozara peke peke vivarambe izo kuri yari mwe izo kusana peka marambe chimuna ngoe mo o mbal pando ve mwendo donde ndutu ngurisa jinene to gari re ponga ndando ndo chimuna poyungura na mo muka o marambe ngonde o marambe ngo maring marambe mo yisa no kujo prolesen o marambe ngo ngerera yayo nje yanja o 4000 oya ole jimo nguro marande ko shikamera ina ndizo ko marande ngo ngerera nda ave ushogu veshiwa o Kelvin anjiri ndo kala temperature yayo ne intensity yayo ku jo hata ko so uya na muisa ne o vina kuvo ko yanga ko mbanga zi hen tamba jimo seta po shi o marande o gura ko program jimo seta pa sono program anjiri yanyira uya maiso ugano shiviri o marambo yo onge hingiro onge tirekare ro story oye hungi yeni mo gusirekare ra no marambe chimo perenda o buve lo kujavi o chimo ngura mo nganda chuna mo ina ku perenda taka ona ji sano kuja o visual storytelling o ku tirekare re hungi no yi perende ro uyo vini no ku ina mukaka iwa ta mune mbanda ri o yeno ku ina ku hingira no o chi perendro chieni no ku tirekare ra uri hungi uri o vu kujavi o hunga ne yi mona tera uri ro oya olina na yihenge ndimo mo meri hongero no kuhongwa mo waya mo mihunga mbe ukuja waya ko

Meka mbroja shuali inopena nomba piranga hinurumu wali romu nganu shinine hawa mitana mimbe kietire kuindyo ndi move hingiritho puro dhonji bithiro ota kusha omuno shomundu mo utirebi alikana mbisha njo uli rika ithani kwa kushi nangoro no munu kusha mwa hama uli rondi nga inopena mwindu ume gome kieke kukuitha momo shirali shupisho shondwa dhu omuni mwangu kukarama nga inosha shiri wavere omundu uli ri omutando po washa omburanjo po mwesa na ondi mwumunu kusha yei ngaya kuthinga kashaka nini uli ngoro nwesa uli penu ukosa penu ukwa utiti mbela ngaya shukuki kushimu shimu alika mthiru anjira ndisa uro uro kubisi wa uli obwa bayi iwa ruengariewa obwa mbishirangu sitaka ngukurura kuiru kutaku shushenji wa shue oshine.

Ay, mkuru wanje ne mundi yanwari maishi tivi wa kwetu likana. Kimota umba uri bimbo mwadoka hengo mbi December ya mreo mbitu ungrisa na vimutu uri. Ay, kukuvika kuyoro watu.

0: Mr. Yai Tifa Mbe Mbero Ringi, Ika Apo Kupata Sana Mbo Kusha, Kaya Mbe Ika Konja Nako Mahore Ari, Kusha Yai Hora Aspe Ina Ndishi Nimari Yehore, Ewe Kushike Hindo Kaya Kukye Dversi.
1: Kwa hapa hinene, imi kunde kwa thire mba uliri, uruwele shima lukaenda na hanje mauwa mai ya mai kaenda. Tutaya kusha hapa nu, owi na mai umuni kabimu kalwede ketunga, ya uondo.
0: Kwa hapa shumila kasi.

Lopez Cabral. Unumuru muru gona ndatu waka iveto ngumatho kumbo makevali nganu wende utuka. Uumbo makevali. Okay, Vert, ya kaenda unumuru hamo mbali bote ya chija rwembo chapito makevali ngumatho kumbo ye heidi. Okay, Vert, ya kwao. Unyande ngui Cabral ngwa angoku. Ngwa angoku piti rambo. Mwisha kaenda oche Indo Spain hako tarambo muru kodho pale potio mkambure wao. Mkambure we hindi. Okay, Vert. Wozinya operi. Shaumbwa ocho kei verja mehira aro kongotfe. Sharura munda mbuwa mako manene gwi ni munyande gwi. Moreira. No chapiti yo makevali nguma yetho kumbwa yo kei verja nukwao. Spain namai piti dha piti thire kumbwa makevali. No makevali yo kei verja shaumbwa sharura mako munyande gwi Moreira. Moreira mehira aro kongotfe unaiko kamukova. Sharura kumkambule wao wozinya. Bi Vozinha wapatua rupare mudambu yo Borges. Borges harura kwa mkambule wao. Mkambule Vozinha unungu na hiko kwa mkoba wa harura kono moroine. Guri Lopez. Lopez wapatua rupare Nyandombo okay verte. Hei wako kumbendro hapo thia Ospeina. Hei alitha kukushaka kwe teto liko nene. Weto bengi mochivaro wina. Omukambure wa ngwi Simon wa India Spain na wa rura munda bo mako mamuho. Ko munyande ngwi labot. Pota apa tuwa rupale munda mbi. Ruiz. Kukurela. Kukurela kotora ko munyande ngwi labot. Nuchaka enda chave to chimbiro chire. Okay, verte ito nene mbono njithe. Chichai rombo. Unumuro hambo umenguri Kevin. Wehindi po Kevin na po Pina. Nusha piti ya chibeto chimbere, chabeto chimbere chire uliri. Kwa hivu chapiti machito kubeto kutha kutha pale the hindi. O Capo Verde. Shaka enda oche Indo Spain na mehira oro kongotwe. Omunya dengui Ruiz. Patuwa rupare mundambwe. Shaka enda omunya dengui Ferran Torres. Ferran Torres. Chiarua kwa munyande gwi Rotri. Chipatua rupare mundambu ini munyande gwi Laport. Laport aneko kwa mkoba. Kukurela. Kukurela mbacha wa ndirwe iyo chirachori matri rukutha kwa chiracho Chelsea. Munyande munyanda kongotwe po thia ruhewe. Kumu muna wara ukire wachi wangwa hucho mamu hoho uliri. Nocho hiyo che hindi o Spain na mehira oro kongotwe. Mehira o hindi o Spain na mehira oro kongotwe. Chapatu wa rupare mundambu ino munyandengu kukurela. Munyandengu kukurela mashi yango kutana uka na mundambu wa mako mamuhongo. Indio Spain na mehira oro kongo femu prate na ingulipo katenda koka kone kumambo. Nuchawe tuwa Ferran Torres ochimbera chicha ya rombo yoke ivete mehira oro kongo tema yoko kuveta kukucha. Kahinowe muno thuwa neno potio Indio Spain na mwanyandemba kongo femu meno munyandengu kubazi na lubata. Kupa nyandemu maweshaere. Maweshaere. Ovi hendebia kambaku. Wamenu ndaka pita po omurongo. O odo minute move. Okay, verte iri uliri o Spain iri uliri o kondora indo rutenga ra inde hore ndi mupratene. Shaka enda. Okay, verte isha erere mbonu shaka enda. Okay, verte shaka enda. Okay, verte shaka enda pothia. Unyande wa okay, verte watu nonji the ondu ve pothia mutone wa hiyo macha. Ami inandere muimbia uliri. Shaka enda. O Spain na mehira okay, verte mali hako kupaha. Mnyande kukurela pothia mnyande nguila poto jimbera tithire mbo uliri. Nuchaka enda Ferran Torres. Shaumbo chimbero chwako murungu. Shapiti oeke. Maitho kubetwa ye hindi o. Maitho kubetwa ye hindi o Spain. Hindi o Spain na mali weto eke mundambu wa mako manene gwi. Chimbero chide uto. Oeke maitho kubetwa ye hindi o Spain. Mundambu wa mako manene. Indo Spain na marito kuwetu weke nji. Petrio ngumato kuwetu weke nji. Waenda utukanu wa vete chiri meuru. Ashito nongi feyo kei verte potia. Shaere rembonu chaka enda. Kei verte chaka enda. Kei verte chaka enda potia. O Spain na mehira.

urukondoro chavari Ospeina uchapanya ndodomenu cho murongo na imwe na imwe urukondoro chavari Ospeina iri uriri okay biverte iri uriri uchakaenda chapato urupare mudambo wa mako manene gwini pomenya ndengwi Laurent Laurent we indio Ospeina timbero chwa kukurela mango kuturuka turukire uri jairo ambo yo okay biverte Come here, oh, pongo trembo mai to kuriro, weke mai to kuriro, weke potia. Yaro macha ero mawo kuda komunyande ngwivozinya. Omukambure wao. Nari sama kambure wangu kumbe ndoro hamba potia, kainacha. Ojimbero chwa ke indio Spaina. Ndambo ma ko manene ngwini macha ko kupaha. Rotri unaiko kamukova. Chaka enda chabe tirombo no sharuruma. Koma vetero mawao kutha kumunyande ingwi la Porto wachira che indio Spaina. Pombando muko kambo munene omukambule uriri. Pango kutolera mbonu shapiti. Mavetero mawao shinene. Kudwe jini charuruma uriri. Kumunyande ngwi semento. Na duate. Semento wafe kama wachira che indi. Okapo verde. Semendo wa hindi okapo verte wa thekama. Tuango kutara kukushanga hino. Unyande semendo. Oa pikacho. Semendo unyande omokati korupare. Unyande mochire isho farenze. Farenze moko tongandamo. Mwepa na uriri muprate no wenguri pakatenda kwa kakole kumambo. Eho de reko piro uye e indio Spain na kwene indio kaivert. Shaka enda oche indio Spain na mehira kaiverte. O Spain na mehira o rakaiverte mupratene. Bacha hindi Ospeina rinu haya nuvatule mangeto mirongo vine na muvyu wakande noha mombali. Kwa nyande kwa vatule oma yovyo mathereta tu oma thereta nono mirongo vita tu. We hindi o... We hindi o... Okay, vete himbele chwake hindi okay vete putiomu kambure operi wakambura. Heore ni marinyanda ndi. Heore ni marinyanda ndi. Porupare inbi o Atman Makame. Kako. O porupare rwa Georgia. Porupare rwa Georgia me hindi wa Amerika. Mwe chimbero chwa ke hindi okei vere potia Spain na itore rembo. Veto chimbero chire komurungu ngwini. Shai ke hindi Ospeina, chimbere chua ke hindi Ospeina, mundambu wako mwako manene ngwini. Ferran Torres apotia chapiti machito kubetu eke ye hindi Ospeina. Yaro macha erero oma wao kutha kumunyande ngwi Borges. Borgens. Owa nyande vetatu we hindi Ospeina, wawe hindi o Cabo Verde. Munyande ngwa piti o Gabral. Gabral awa piti, unono moro hambo mbali. Kwa mwodo minute ndano uri. Mnyande kuna nomoro murongo na ndano. Wapiti rukwao. Wape hito mnyande o Duarte o Costa. Mnyande ingwi Livramento wina wapiti. Wanyande mbapiti o Duarte. O Gabriel o Livramento. O wanyande mbapiti. Bahiti o mnyande ngwi. O mnyande ngwi Willis Mendo. O Duarte. Na Da Costa ombaiti. Kwa feo domino uto mirongo mitato heorendo kiyako mandero weke jabetwa ye hindi Ospeina chiri meuru. Utone vozinya tono no maka evali. Kukurea weto chimberehi potia vozinya kambura chimberehi. Kambura kwa uja muto ngumba chwara shaka heorendi shira anda. Ruma kauli kwacho mwenye ndehore kwa nagushua. Ya wa wama. Chaka enda hindi Ospeina. Mwakati korupare mundambu wa mako manene gwini.

Eindo spain na mehirao, mehira kavete. Ospain na patu rupare mundambo mako manene. Chale to chimbero chire mu rugo pale. Chicharwambo chimbero chiwa ulipothia. Kugurelo peri. Kugurela mako kupaha munyande we kongotwe. Mishakaenda. Ospain na mehira kavete. Ukai verte mehira oro kongotwe mishakaenda. Tishare rombo. Siapiti yoma kevali nguma efo kumbwa. Bongarere hama. Pe hindi. Kwa kuduli zotu tuwe hindi yo Spaina. Omutoneo hii wano ma mara itha kukusha. Polo minute ngapi. Imwe. Polo sekonde ngapi. Imwe. Imbali. Indatuchi mumbu. O makengondo lo mino sekonde de sekuri landa no uliri shwa chitire wina henje o makeva ringo ya njwa ko komu ko ko chira o sharu no chaka enda indio spain indio spain ali naiko kamukova unyande gwi petri petri unaiko kamukova pato rupale mundambu wa mako manene gwini chaka enda munyande gwi kubasi unehore wa chinene chaka enda Sachare rwambo rukwa ye hindi ospeina Spaina kaya pita mehi raka raka verte uliri basi mango kianjo chimbere o chireu abatu ramuda mbo mako manene ngwi shakaenda chimbero chwa kukugurela kurela akotra bomurgo do pale pocia oke verte sachare rembo ke verte sachare rembo nu shakaendo ke verte kukurela wea o utuko kuda ko do pale de hindi o oke verte kali Gande kururuma omukoka mumbu hano rupare mukati. Munyande kuno munyo mure chinene. Mbale njio mamu hope njembano. Yakaenda. Ochi mbere chino munyande kwi Rodri. Watu rupare mundambu ine hindo Spaina. O Spaina ya uroku patururo vanyande ve hindi okei verti okongo treuliri. Nchaka enda ocho Spaina unyande gwi Rodri. Opatu rupare. Gubasi. Basi wa umbo chimbere hii shapiti. Shapiti machizo kumetro kutha kutha pale the hindi. Ok verte. Ok verte hiri uliri. O Spaina hiri uliri. Espanyol hiri uliri. Oru kondando uri shabari vende horendi. Omundo ukano mutu angatima na nehire. Ongunga kuda tukuda akakudia tupuganu onji tenja tonwa yo munyande wa okay verte okongo trepothia munyande wa hindi ospain na umuri mamara utone wehi wa cha wanja njamanga le utuke kombando rupare umunyande ngida costa ngwa hito upe ongwa hakaene kwenu munyande wa hindi ospain na tiyabya kushonde nguri mamaramba umunyande ingwi gubasi Omunyande gwe kubasi nguli mamara. Putia wathe kama. Machizo kuwefra. Ospeina ina iko kamukoba. Ome hira kai verte. Banda ngarafi mahiri hoshi. Bari re hore uri rishina imosha. Ola nyande obi huruma nyana kuno spana orese wate putia. Ah, kakuna ndendu. Chapatu rupare mundambu wa mako manene gwini. Gubasi unaiko kamukova. Kugurela. Achia kurodri. Gubasi. Lapota unaiko kamukova. Numoro morongo na ine nusha umbo chimbere pehi. Keverta isha ererembo. Nusha kaenda ucha keverta isha umbo chimbere chireko murungu. Pudhea chapiti machito kumbo makevali. Machito kumbo makevali ye hindi ospeina. Hodo minuto mirongo ebali na ndano ndase wako horendo kia komandero. Shaka enda oche hindo Spaina. Spaina ine uko kamkova. Kukurela. Waningire nuapewa. Wakapitiza. Siko toka kukurela. Rotri une uko kamkova.
Shuatara kuimbo. Ubira mundo umuhingo bubino chimbere. O no dongombe. Kavina kuingira kumwe. Spena ino chimbere chi potia kaina ngombe na ngamba. Kukurela una iko kamkova. Ospena pomba muko kambo munene muko wo mukambule. We hindi. Okay vert. Chapato rupale munda mwino munyande ku Petri. Wapato rupale. Chakaenda. Munyande ku Lorente. Fabian Nurisa Lorente una iko kamkova. Okay vert ai sharerembo. Okay vert ai sharerembo numa yako kunyando ndende mehira ro kongotwe. Chapiti. Weke. Weke Gabriela kona kona kali ya mai uri ndi chanjewa. Ambara mocha wakoverwa. Weke nyima ito kuwetwa ya hindi o Spaina. Omo minuto isha mirongo hambo umwe na hambo mbali yoruko ndwa. Indo lucha bali wende horendi. Weke ya wetwa ili meuru. Wosinya. Kamukova nga wakambura mwe kulibeto munyande we hindi o Spaina. Rotri inu shapiti. Munyande ngui. Lama longu mafoko hita wosinya uli mamara. Mukambure we hindi o... Okay, verte. Mwekuli veta o munyande ngui rotri. Wanyanjamo waithane wa. Wondi na ino hopeno karu wewe nga kukuni kanigeni theraka. Wodo ngombe. O uririko uriri mupate ne owe nguli pakatenda kwa kakore kumambo. O uririko uriri. Kwa owe nguli ya pakatenda kwa kakore kumambo. Oh, what to hit Vinay? Kula ma tutare kukuja. Tutare kukuja ma tumunu poka mamba. Atue tuthoku nige nithiraka. Ya. Yeah. Atue tuthoku nige nithomaraka. Na uri, manonjuma hina njia kirembe. Kuhepa.

Jotu ka ende nao. Umyande ki Lamin Yamal. Ongwa hiti. E indio Spain aleri pura koko jaa. Mape hepo machi oshikara. Mape hepo mundu kuma. Kuma drivelo bakwao. Koko jaa. Lamin Yamal. Ongwa hiti. Unyando mushu kwa chinene. Me hindi. O Spain ha. Unyando mushu kwa chinene me hindi o Spain ha. Ay, ay, ay. Atu muru nai. Ya. Ya mala omu nyande omu shuo kwa chinene mehindi. O. Kula matuka ende. Uchimbero chua kehindi. O Spain apotia. Ok, verta isha ere rembo. O Spain aiva ke rembo chaka enda. Chaka enda chimbero chua kehindi. O Spain amu murugo dopale de hindi. Ok, verta chaku kukurela. Sharuka pamba no mukoka munene buga hanu pare mukati bodia. Okay verte ayinya ayveterembo no chapiti. Nyande kwa hitoni umunya ndegwi ni ko Williams ha. Athletic Club hindi o Spain. Tomoro moro kuna hapo mbali. E hindi o Spain apambado muka kambo munene buga oha muka mbure. We hindi o Cape Verde. Mapia ngo kurita nao kwa. Paka ndo chimbere chwake hindi o Spain. Chimbere chwake hindi o Spain. Muka kambo munene muka mbure. Muka mbure waka mbura. Nyane ngwiro lenda wabe tondende uliri. Shave fayo mukambure we hindi oki verte. Mwichaka enda. Mwache ngo mutitingwa hiti. Mwichaka enda che hindi o Spain na pombano muko kambo munene cha hiti mehiro waka rake verte omu nyande kukurela. Aka enda che indo Spaina. Spaina aka enda mu murugo do pale de hindi okay vert. Hey munda bu amako banene ngwini. O Spaina pa toru pare munda mbe ya gupa kukurela. Kukurela chimbere we chimunu. Wa withiro mu kwa pe hi uliri. Mucha ka enda o munya ndengwi. La port. La porte una iko kamukono murumuro ngona ine nucha umba kupatura mu pare munda bwini. Shaka enda okay vert ai sapo. Kashina kumashi ulirichi ya kupoke verte. Timbero chua chapa tuwa rupare muna mwini. Timbero chua chinene ke hindi oke ospei na waipa chimbere mutu. Waipa hongo mbe potre o rotri. Naiko kamuko apothi oke verte ive terembo. Achiaka mungyandu wake verte. Achiko toka ke hindi ospei na. Shaka enda e Indo Spain na chino munya ndengwi Lorente. O Spain ina yko kamukova. Chaveti rwambo pothi achi chaka munya ndo wake iverte okongote. Na chika enda wake iverte munya ndo mutengo ushawari. Chikota kake yo temba o Spain na. Spain na ina yko kamukova ya rura kongote kumukamuru hayo. O Spain na moshitari yona hisho pema numuko kambu munga oha nurupare mokati. Shaka enda pothi o Spain na shango kurira chimbere chiyo wa shodhon dunge pothi ya. Ok, verta isha ere rembo. Jamin Lamal. Munyande wano moro moro ngona ndatu ingwi Gabral. Ve hindi o ke verte mapiti. Lamala mapiti. Gabral mapiti. Lamala mapiti ngwa hiti. Omu nyande ngwi Sedney Lopez. Gabral ngwa piti ngwa hiti. O Joao Paulo. Joao Paulo ngwa hiti. Shaveto chimbero chire uliri. Ye hindi okay verte. Nu shapiti machido kuwetro kutoka dopale de hindi o Spain. O Spain na hiri uliri. Okay verte hiri uliri. Odo minuto murongo nandano. Nodate wake horendo kiyako mandiro.
Siaka enda muprate no benguli pakatenda koka kole komambo no siapatulo rupale mudambo mako manene gwe. Lamine Yamal. Rotre achitono jithe yo munyande wa Keiverte okongotwe. Keiverte. Ina iko kamukova. Siaka enda kukurela. Lapota una iko kamukova. Apota inango kamukova. Mbira shisha rabo yo Keiverte no chakaenda Keiverte. Keiverte itonoka kapande pofia chake.

0: grade 10 oyo ima pe o yayi omuhongo wango nga ningilirwe koskole kuku no grade 10 onunga tushevi omuhongo wango nonga tumwe vale himunango uli mo grade 8 takushe embrema ende ingo kutulunga matulunga alile kwete ujavi katumu shitilo omaningiliro no kwado ahongo wamba mbei mo grade 11 na ombulanji ave henga tuwe ningirire oruvede ko AS. Kuhujo kodo skolendante no ondondo njo oisha mbongo nambali. Simwa katia kujaka kumhongo wangu mbule nge tematu fako watu urunga na wa matu fako yunama. Po watu urunga na wa matu fako VTC. Po matu fako nata. Hanjengo maningiri watu wa shita. Ohoromende atuwa poruvede rweru. Kuruse here keere. Mara hanjendo uruvede tuwa fako. No mbuimbo wa ndo isha mbongo na inu. Pato hapo wakana kemuja. Atuli pura ujo mbongo wangu mbule ngapi. Opuwa ndisheri mwoskole mongreti 11 na. Kusandu na mbule mirongo vivali. Po mirongo vivali na inu. Oshinesi wazo mwongo wazo uzari ena yuri mongere iti 11 na ugu jelufu kupuoru vede kondono njo isha mwongo na mbali. Matu wa sana mwiza ni mpa pumbiri mba ngaba.
1: Matu wa sana mithiri na mbara mwunda tulimba nga hino pe na kapule kuka hiti. Ito kupura mpa puwaru ndoko uja kako kusho mwaisho uno vikire nga nga veshito mani njirito nunga uruwede nga ruku hiki. Mpane umu nene mapura uja uskule imu ikamburu wana chinga tushu wa mathere etano ulipo mathere ya ni mongere iti 8 wanashe mba apply ama yovie bali mba mawe shitwa vine
0: ya epuri doi wambo no alika niye matu hepa uzari owa hongwa vehe ngawe shito maningiliro usina yima bizera hongwa vehe ngawe shito maningiliro shikwaye oskole hiki kwa guvi ome mo kambura owa nashe mba bumo eneno kukambura moshivarero shova nashe mba mba shiti o maningiliro oskole hiki pasito Omani ngiro wanasho mayovie vali, owe mohe papo wanasho mafere tano. Wanasho mpe yovino mafere tano, mwoso kuwepe viri omomba pira, kushakako mhongwa weka kambuli wepo oskoli yango ngombonde, menalo shina shorive shorive katuna ruvede, ujo mwene omupo eviri rondo. Oka mbuto so oskole, tuapo viungula usha, ovanasha mpe mpe yovino mafere tano mbuto hakambuli le, matu foma na wapo rutu, orutundi karo wanene na ete kako indoro etu no dombero lo mahongero. Uja minambane toro wana shemba vese yanga pomba pila ehindi kombero yomuho na anje nguru inspekta ujavi ami poskole anje paningiro ando mayovie vali numo mayovie vali ngamba kambula moma seretano eyo vino ma seretano ndi kari kambuli hui. Ujo inspekta no mawe kaha mapondondo etu no dombero avesa sani ujavi hapono wana shave himba mba ningira mba kai noveno dos kore wawe kuwa kambua. Ondo mnene kwa hui, oma ningire wena lika no sino sina hepero, oshi tipo skole ime, atuka nombe pono ndana ule, simbi ha kambu wepo, pongo ombo ndoku sa imba andere mbo. Alika na kambu, ningire o skole nji ondero yu enji nji udera, kukuse kano nembo ndi wakucha, indi ndowa vinge yondere anji ye uli siwa wakwetu, kai ne sherora nji, tuwe sherora nji, ngatu sito maningire kwa skole, anda enda tupo ine, kuchachua hakambu yopo no, po option 1 na po pondero yon denga yende kondondo isha wali po isha tatu po isha ini ojo sino sina hepero kwa wanene si mawera ewa si kucha gatu hito wa nigiliyo kwa doskolo dengi etendo doskole okanake mungai nukutwali no mbata nungitua pata nene sinene no waho na vetu osina chokuhamodo okianjolo mbapira nda wa mani ngiriro etemo merizu visiru etu tola yatu kime hepo anasho mafere etano meunguro dombapiro maseretano e yanjashila andaganda. Na josacha ero apu doskolo. Kwa duvi okurashi ero mirongo na etano ndiri ndino ndi. Gandishi maishito mirongo vitatu kumwedo ucha hampu ungo. Omunene shi apu oskolo nga ihe ya Namibia. Mapaha wa ansu kuforoma njonga ikarepo. Mwenye kumwiza ni?
1: Kako matu kubratine hinene mitiri?
0: Kapena oskolo nga iso kugiro munene kushavii. Odansu kuforo madanda. Chua dhiruwa nao, pahombero yu inspector njiri popegu poyo ndarekta. Shamitri kaze shikuri asherevi, kwa kumurongo na heta, nangambiko mirongo vitatu. Oru vede rwanjo shumunene, okushito maningiriro koskole njo. Mbaka naka titi kukaka kaa po katiku, kwa uja nambano etenga tukambule wimbo anashi. Marambi ya sewamu make oskole, inakwa uja tuhite moshi nene, kwa siyo kuja kwa hivi kapena mwongwa kumafu kushangisi wa otucha kushavi matu kushangisa mbomba endo masere etano wa tenu matu kambula wa penje noveta okambo

no vina bi mai hetero kon bi pe no vina bi o meridiri la ova nene no meridiri la dos kole mo makampri lo vanas eto jo dos kole to apiro meridiri la wetu ambera imbi mengrambi ibi mo meridiri la yo dos kole no meridiri la yo dori jena de tuno mi himi ngura na imi ngura vi ngura ambi mba piro la ona lanje mbi biso kongira kuno va radio si herero okukonyiza kuwasiza mbulenji ko vanene kakujo mbulenji mba utungiri mena uja mba hepo vi ngura osino sina hepero simba puwa uja norukondola shodo njupa on director hitu wa ipunganda nje epi ongwa shindia sherevi orukondola shodo njupa eru maro ukondwa mumu no gana shembe no dombura dokienda koskole posio kusambe ha hito skole uji sinashon gendo on director hitu no munene nda fenongo washere nga tukonje kuja gama pe putuwa muno karuwele nga turaero anene shinajinja no ana shovengi mberi pe hino ana shovengi jive ena kuhito skole omango matokero kehi kongandanjo korukondwa ganduko ke huporengo mundu ne huporo varara nganda omona gaso mwashu wa mitika shukuri nguwa hito skole omajiru ja hito skole zinajima kautu kushito kukojiro kuhupa momiane hachi peheri ena uye obura lo kuhupa nambano wae nini ke hiyo wane nilo wako e kamino mahongero okujo kuhuto hauto nga mwa ihenja iso ruho kamoha akukumo shine makarandise ma ungule hupole kenda kumungu okushungiro la nashe mbo wale wa mitanda mbe beno lo selfu na ahandamo lo hukewe kando longo hende makarandise ma ete usina kompando siti hape hupira uye terizo konja ujo anacha wehe ngondro kana ete hongwe kuchanga inutuisa mo odoshoshi no marumbo mengi mo shiwana shetu. Uyo kana okambule kutola kizirwengo nao. Umeridi ya dos kole kushukizo kovanene. Papiro kuja kwa asira li tenga ngandu kwa lisa tano ndago kwa shiaro mwono mwona ebali. Mfoke eto mbule nji kwenye. Uno kakeri po uchandiyo ndi mena ujo mwono mwona etano mbule nji ya iwaga. Wadiro mbule nji ngai kaonje ulimunda hati anjo wa ansu kforoma. No mbule nji ngai kaonje kuna injo wa ansu kforoma. Kushomune na uhe nguwa hamambo mashito maningirio. Na imbali moro watu apabeta amu unao lishi mbali ekoli za guri okulitu nino kahungika njikonguro amga. Mbale so una mbu mbale se mkongwa wa shomise giro komasa. Ino mwano wa yombu yeri tuapo. Buma ikoli la usha odoskole ve ungule kuchavere niso vinenge. Mara inako hitamo sinene mena ujambia ili pondo ndea shomise. Veno vina mawe ungura omitiri na olo life skills kufatiru wana hemba ungere itita mawe polo kuote veno vina omyano vya ambi mawe shito maningiriro uya mwago emburgino mnena uwe nguno mwashe mwondondo isha hambo mbali nisi nene munda asho mwise mbo usha munda akoma asho usha mba munu poka lambo kamuchi hakaene nolo skole ndo mutare kisha shike me muna yoshua yongarate poskole mutu utenga mkale mburgino usha nuko isha aruka poskole ndi puadhu ukatae na wa hiare sana wa nina ukeshuwa na wa maroka na mba munu wa atu sapake tumpukamo uya mea kwe mburuki za wini mitri kavario meri ya kavala kwa shipa hanga inuru meme keshuwa na wa mkoro koho kamango podonde asho mwise mara podonde asho donju pane ingo na mati humune na wenga shito wa ningirio katoro foro mumuni kashangeo foro manda osko denda pupe hito wa nashe vetu ndai mongere eita fatoro meri vile haujavi omayu anga wakupata shimae ya omitra hii henji ola skilta iso kuwa kaina na anashembe hii mwondondo hii chambo mbari aipa kumbu humo uja mungu anje ene masito mani giri opi ene masito mani giri opi kushatushwe uja hii ovanashi wetu arehe wa ningira ondo mwelo uja hambo mbari fiero mwongo na eta tuko mwelo uja hambo mbari odo skole leso kuvira kovanene abehe basito mani giri o kuzo wansu kuforo mayoe tue imuna nupa sito ningu wakamburu wa nuhe pelepombi poko kamburu wa muhe pelepoyo oliveno oliveno olive uya siyo mwono na heta kumwe uja hambo mbali ewe na hepero kumune na uwe nguma pura tenenei ufoku ukupe uwando mkalenda kwe simu na simu tuwamu mayuanga oyo yotukupono wavi kwe simu enda amu cha how many days remain atu mwono yuna vienda wika mwono wata pamo andimaga kupasana kwa sooma yuwa engapi ngapi situamu inambinga ino mwono kwe tutienda atuta uja kwa sooma yuwa engapu o mapatiro kushito na nigyo kuyangandike uwe senima kujo inambi tule mburuke no jitwa ningire uje na bino ngatutse ko lo state sa letu ngai no mundi sima hakuta mitrika jikuya mboru tenga mamu no binambi yo yo mahongero ama ati kuya remena yo osino sina hepero o ministri sima hep ambamba ingire meri liri la etu mbo do skole ingire meri na bagwa ambita ko meri liri la ompero de tu mahongero

0: vipena mbano mbiri po waya ko komakoti nambano kena kuri ruverera amuhomo madenga vandu mbano vezo kushukisiwa kuyana mbano onengara omkalo nango chatura pena mira reno kani yo mbavu bika end up ogujara ogya vandu mbavu vengunda uhiarura omkalo nango ubujo ve vandu vena maja mwajango twanja
1: Oya,
0: wanini inambioka vivimbo nokavena kuzunza chite inambioka vivika omwacho wavicho wachavi
1: tutora sana tie bali nomapanga eto tukaenda
0: amukaenda mina ya veta nji oyichavi wepo hatu imbari watu imbari ndola ya wanini zavikane na veta nji amasha amana machengo atungwi shiatu na mano uhimo karara kuchavi amukaenda wati kuchavi omulume ndwanje meka paka ko penis park anu mbore veka himo kuchavi mwacho chite wayeromacha chicha oro chipuro ina wandumba vakwenyanjemba ambano maveshi TV. Ubije ujuka muna nambano nambano matuzo kenda ko hofa matuzo kushita vi mumuno na oye amemuna kuja vi shiri andako uye kupura 10. Osho enda ko kova nene amukama no vina mbio vanene mbi. Shimwa dumbo amuya ko bihuro nambano mumuhupira amuyeke ko mano vina mbio bihuro mbi. Shimwa yabuye nambano mwamana marire na ono njira nyonyo mwa etanjo aurye nyumwa arura. Amuyaruka ko vanene mugeri hepura winembe bimanukango chipeno chenga no ngombe hambo mwezo kuvutwa za Yesu twale manuka singa mwa ngombe mukotoka amege kumana pondono njoyo
1: josho yoko chibeta
0: ejiri andaku oyiye uduva sana po andu yango kungura kumwe acha peka na uya na mano munene wanje umwe njira ere kusho mundu ngukupa kangu hanika chimbe yo urwedo ndumo kupu anye muri mundu sero muri mundu basani no we nabiya mabikaenda ushako mpango yenu pozo kujavio mundu ngungu hanikango anye namano we wariro shina sharo yuri
1: kamuna kubwa
0: kopuma kamuna kudwa sana uri uyo udhuke rambo shine yavio mundu ngungu kupa kango muhamika gumu ya uya obeta chimuna njengi ompenji kimai konyizo kutaku yavi mukuhina kudwa sana kwenyi munhu ana chembo atite mwapanduka hapo mave shitwafi ya mave angiro kushuka kushavi wanashimba ave shitwafi
1: o nokuhi aduafana na imbo bana chekuhia urukupondwika runa kuteka ondi peno shina chimashire kaleka kucha mimba chike
0: chinene mena kuchavi oveta kuchangana pe ovetombe yo matero urukupo oveta njo ininji ya mukuru njo nguru njiripo maika ina mwana
1: oyo iri mulingu
0: okuchavi moveta njinji ya mukuru njiripo nji osho mbanguro sho kombanda e mukuru wa bana chave oke hiyo lombura munamibia Obu hajere bi ayemetoro mwa chwanje me hongo mo maka po mi hongo mo shikari aga metwa ko kotungovi mokongorero ano gujo mwe wengo muningo apanduka ngori mwe jimbe yokujavi ojo mbanguriro mo maraka aba po yavi okastodiena
1: e mushevere
0: omunene wana choke hiyo bambura ya
1: uya ojo mbanguriro kama ashiripulire kwende mbo banene ngunda Osho shishiri na imbo wanache siwe sana.
0: Sini niwiri. Wanache mbo hizo kushumago na machizo kushuwa kushavi. Okay, mwahanika kapshon nano inu. Mwadhuwa sana kusha mamu ya pamu. Kushako longaro na vishitwa enu. Amuhuwa sana kusha vina bano mamuhanika. Puzo kusha vandumpa. Kanava roo orupa. Runduwa sani no mero kumwe.
1: Kavena wa shitiro maningiro.
0: Kanava shitiro maningiro. Okay, shumbangu rombo. Upuma shitiro kushavi. Okay, trawu prati nebe. Hanike kapena uza kapena ngo mundu kumemu. Kumemu n Podio mundungo ke hiyo bombura. Oskole omahon ona uverukewe makapi. Oguja bi obumuna guja bi iriro uze uya bi pena nyimbo kudavi o castetti and controller. Pongo kushavingo mashingu puri wa 10.
1: Makage hiyo ndere yao.
0: Makage hiyo ndere yao. Ujo na njo ojuje davi omunduru omunyo kapuri wa kwandu bari pekepeke mbya upire pa. Ujo kudavi a onjero no makaindro mashingu matutfa momake waina. Pozio kokushavi ihe
1: ngakare
0: no pupu ni maraka apanjo kudavi o reasonable access unoke no kutonongo demo murongo nambari mwechavi ai amembari romkwenda na mamyango mashwanji uyavi makudu injo o reasonability injo uyamabezo ka

0: mazo wa sana kushavi ovina mamu viungura vi pakati kena miyavari. Ya. Oh, veta deri puri ra kovandu shinini.
1: Ogusha, si makuhungirwa o pupu o kuteoro kupo. Ambara hinene yali reko hina cho shimariwa. Kakucha ovo kufeka maulirupo kako mbai. Mariru wa ninga nduku imba kako wanasho banene. Po kaveno wanashi. Imbo mapeli do opa pupu uliri. Imba shimu hina kuwathana na imbo wanashi imba apeka ruhudhiu.
0: Chinene uri. Imo shimecho kujanangara endeno oveta shiwatarando edhevando ni mari shamano inambio. O mari shavi shero una hepero. Shombanguriro. Mashi likamiza kushavi musoki yari sawini wenu. Pozo kujeno veni. Mami eno kuduwasana kushavi o wanashi imba. Matuwe shitivi. Osha kunduwasana eno yetu. Iri mo, mo, it is in the best interest.
1: Umundero
0: ya kumbanda. Ya, wanashi imba kushavi. O wanashi imba. Ngave karebuna mwizane shito shavi onja. Oyo ino chukonga no vetano. Yadu kuru kuru kuhinda kushavi. Ah, umashe wa ina. Kakuni nene kutanangu. Okushavi, oitara kushavi hapo po anumbo eva nimba. Okay, othere kade opuiri. Othere kade ka yungura, ka ino onjambi menji muna momwede. Pozo ya mwizane chuto shavi onja, e uno njambi nje muna, uno nganda, uno shikuwa ye, ulipope dhu no skole yovana shemba. Ushavi, osha, shumotara kushavi, apondero yovana shemba. Ilipi. Uyo pumo torre wana, yoshumbango rema yitore wana shemba, ashi anja. Komu nungu inguri ye musemba.
1: O, peno kama kemwe, o upuri rumbuma uyambane, o, oko kutuapo, o, matu hungirego uya kako, o matekero otukupo nambano, yali roma pupu, ondi, matu hitine, tuno kama kutuhia tuapo kumothe mpurukisi wamba kuhia, o viposa mbima vipangurwa, kehiyo weta njinji Susan Hinda na owe njima mutuapo, ombi biaka hitithiwa okudhamo mawa shiari yeta tukomwezo uche hambo umuombura nji. Bia hita rukuru, imbio mavi ungura, oshako weta njinji alipo.
0: Sineni uri. Mwishimbezo kujo veto ini, ino era ambora yondisha vi, oveta kaya moma unguriro okudha kongotwe.
1: Kaya rukombunda.
0: Mwimbi mbia kaya endapo. Shumu ingire kwa ndombo mitanda mawe pratene. Mwiza na shita shawanya na katite tu ingiro shiro tu. Uya mamaraka wapa kudhavi, the law does not apply in retrospective.
1: Kai unguro vihu mbunda uri.
0: Kai ya ruko vihu mbunda uri. Oguja, ondunge, kandunge yoveta. Pwese kushavi, ami. Oshwa hende, andagurume baitizo shiposa rukuru kwa munungo mawashi alieta tuku yuni. Nume munungo kushavi na mano veta nji katitinji, onjima yungura na wa. Muto mwana musemboro kushavi, kutu ya, kiyo neko shambangu na
1: shikana kwenye mbiru. Oka nanuno
0: yu. Oka nanuno shikana kwenye mbiru. Oka nanuno shikana kwenye mbiru. Oka nanuno na umune rambu na shambangu na kushavi, oshiposa yisha nanuno wa shi. Singa wadhumbo ogu kana noka ngarena na mbiru.
1: Singa wadhumbo ogu. Okay, kuhitisamba
0: na mbano jimu mbano javi njwa mpenje onjima yetu ombiro kofi. Me ameshi pe ungura
1: na mbano kuna peri na onoho apeka rapo kusha imbio vipozo vini imbi mbia lipoyo ngemate kero tuku po vingi mbano shifi hapu ino ndono njio kuna nununa atuhe vye kulilo ondundu mbaru kwao kuna pena imbo upupumbwi.
0: Kama no inashime kazitheno shime atumunu kujojo kushavi tarawe mapesu kunguru zomba pira nambano zompe. Uyo zwa hende nambano maesu kulipura. Kushavishi makuvi irretrievable breakdown. Mwajo waveta ishavi, shimo shavi, omundu waro ndorwa, okuze po mundu. Okay. Okuze po mundu, okushitavi. Kono shavi, mundu wave po mundu. Oya vi, ove usoku zika meza kushavi.
1: Ukufra pongo kusha, shima kuwa zepo mundu ondisha shitivi.
0: Ondisha shitivi. Oya vi, shima kushavi nambano, murukuporo nondui, kapena ingwa mazuwa sana kushavi muka ende kwa murungu, murukupo. Musoku zika meza mwza mpira lezo kushavi, indi ndo mwosha na okushashiki. Kako, umukwetu wapita, penje, murukupo, unoshitunga.
1: Kakara, ponganda wa shinda wa.
0: Ponganda.

Kwepana kula mambi chitewe, kula mambi potho wenda kari yongurwa nene mehindo na mimbia do minute hambu umu ya piti mumuro ngongurwa wa iwa kishipike ngunda kula mana amanda ha, maiwa ndino ndimuro nga naetano kumayembo uja hambu umu ngarano mburuma yori na milongo yori na hambu umu ma yori na milongo yori na hambu umu ya mamika vizembu kangondo kumatuka enda pamu kutamba ima ijombo kire kutono na mumuro ngona mbali mekuminika pe puli mba mbubrati niko mbali mjuhi thiro mbaranga wenguri po kamulio wenguri po matuka enda pamu faiti mkabrati ketunga Komadiri poninga no dambinika ngire bange thirembo mutwa itine matuka enda pamu mwinjwa da pombali no muyune imwe ambalo ino ndano hambo mbali po mbali muyo imwe ambalo ino ndano hambo ndatu kwa mantro njo kutulungo lira hambo muyo imwe oya namba na mumini ko bandu wenu na imba wi namba wi ro kumbule imwe kuinda ndube kara na dumu ndino ndinu apo matro ndire uri ndino ndi po matro ndire mbo po mwana mbali ruendo tuhakaini thana we arutu hanna mamanda hanji

0: Mbona akalele kitunga kumadhiri ya poni nga nabambini kanga pinjine. Mambu mbali onchi. Wenda mato kiroa? Wenda mato kiroa?
1: Mwara.
0: Wenda mato kiroa?
1: Ui, wenda.
0: Jungu noligombe poo.

Kwepana apo na bayi mutaro dzine tuhaka ini samina wembe no kuzama murongo nguro vana mbano ratanda maro tuhana apo kuzaka mika vede murukango ndo mebiriki da uri yema burati no murari nyu zino baranga ngairi ro mawa kuvengu uri pakati ko birongo likani temba ngari hingwe na we kuvengu mukonje no bindo bingi pege pege uche mukonje no bigwa mundu atati wakala pimwe konje no bigwa aigana mbi herimo matano matoro bye bitira Yehova mukuru wo kombanda uri we konja ukutana urambiri mo matano matoro we aye obuo mika vede murukango ndo mebiriki da Oh, ma pratica non la ringi di non parla ngai Roma, ma c'è ngai ci unge mextinu, ya tu no vina monguro ba mera la vitupuka. Ya vitupuka nu, kambra ujambio veni me munu no akali shi ngot the viper. No, ya close my eyes. Vina vingi peke peke. Ya, kuba hobe kwa na wauriji. Mimbai.